ya bato oh basangani lokola ezembe eza wana oh bazali kosala bakalandrie mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga oh kaka na biso bato.